gwĩtĩkĩrĩkaniwe nĩndaiga ndungata ciaku ciothe moko-inĩ maku Ngai we nĩwe ũkoragwo ũmoĩ nĩwe ũmenyaga ona mehera kĩgongona-inĩ mathiaga nakũ makoragwo magĩka maũndũ matariĩ atĩa na kwoguo ũromatheria na nĩgetha ona makĩhunjia makũhunjie in truth and in spirit matikae kwĩonithania matikae kwĩgocithia we Ngai wonekane thĩinĩ wa tũnua twao wonekane makĩambĩrĩria gũtũmũra tũnua tũtũ kwambĩrĩria kwaria ciĩgie mainie nawe Ngai na nĩ wega nĩ tondũ wa mũcirika ũyũ akiuma kanitha nĩnjuĩ nĩekuma ateithĩkĩte ngoro yake ĩhorerete wega na ĩkomĩrĩria mũno na ĩkagwata kũgĩa na hinya nĩ tondũ wa kiugo kĩrĩa egwĩkĩrwo thĩinĩ wa ngoro yake na ũmũteithie mũno na nĩgetha akĩigua akinyũkie ikinya rĩu rĩngĩ rĩa gũkorwo agĩka kũringana na ũguo ekũhunjĩrio ona niĩ ngehoera mũno nĩ tondũ nĩ ngoragwo na ihinda rĩkoragwo rĩ rĩingĩ thĩinĩ wa kiumia kĩrĩ gĩothe rĩa kwaria ũciĩgie mainie nawe Ngai nĩ ndeiga moko-inĩ maku na nĩgetha ndikanae gwĩkora no gũka tu ndĩroka kũhunjia for the sake of it oh God ndeithagia na nĩgetha ona ndaria ciĩgie mainie nawe Ngai cigakoragwo ciĩ kĩguni mũtũrĩre-inĩ wakwa na nĩgetha ngakoragwo ngĩka kũringana noguo mwathani ndĩrahunjĩria mũndũ ũcio ũngĩ roho waku tu noguo ũngĩtũteithĩrĩria mwathani nĩkĩo wamũtũmire thĩinĩ witũ na nĩgetha agakoragwo arĩ ũteithio witũ woigire ndũgũtũtiganĩria oro ũguo woigire ndũgũtũtiga tũhana ciana cia ngoriai no nĩ ũgũtũtũmĩra roho waku na nĩgetha agatũteithagia tu agateithia tũnua twitũ mahinda marĩa tũkwaria roho waku agateithia nginya meciria maitũ maũndũ marĩa tũreciria roho waku agakorwo ũgĩteithia ngoro ici citũ nĩ tondũ wa maũndũ marĩa cirathugunda roho waku agakorwo ũgĩteithia magũrũ maitũ nĩ tondũ wa kũrĩa tũmatwaraga roho waku agakorwo ũgĩteithia moko maitũ nĩ tondũ wa mawĩra marĩa tũkoragwo tũkĩruta roho waku agakorwo ũgĩtũteithia nĩ tondũ wa mĩtugo ĩrĩa tũkoragwo twĩnayo woi Ngai nĩ twagũthaitha na nĩ twagũcokeria ngatho mũno nĩ tondũ wa gũtũtũmĩra mũteithia thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ tũgũcokeria ngatho nĩ kĩo kĩa muoyo twagũcokeria ngatho nĩ gũtũtuga nginya na mbura mbura nĩ ĩgũthiĩ na mbere kuura na nĩ ĩgũkorwo ĩ mbura ya kĩrathimo nĩ ti mbura ya ruo ti mbura ya mwanangĩko ti mbura ĩgũcũngĩrĩria ikuũ ũguo nĩguo tũrakũhoya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Jesu Kristo na tũgũgũcokeria ngatho mũno mĩgũnda rĩu nĩ ĩgũthakara irio nĩ ĩgũthiĩ na mbere gũkorwo igĩkũra wega mũrĩmi nĩ ũkũmũkenia Ngai nĩ ũgũtũma nginya mahiũ mone gĩa kũrĩa nginya gĩa kũnyua nĩ kũgitĩra mahiũ maya kumana na mĩrimũ nĩ tondũ Ngai wĩ mwega nona arĩa mehatĩka-inĩ cia mĩthemba o yothe Ngai nĩ ũkũmatambũrũkĩria guoko gwaku na nĩgetha ũmatũmĩre ũteithio waku kuma hekarũ-inĩ yaku theru we ũtũririkanagia tũrekererie mothe marĩa maratũthĩnia nawe nĩ ũgũkinyũkia ikinya rĩu rĩa gũkorwo ũkĩrũmbũiya maũndũ macio matũritũhĩire thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ ona taya marandĩka mena mathĩna we Ngai nĩ ũrona niĩ ndirĩ na ũhoti cio munene no Ngai we ni urona na ni megũteithĩka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Jesu Kristo na ni thank you mũno na nĩ twahoya mũthenya ũyũ tuĩke wa gũtwagĩrĩra kuma ũkĩambĩrĩria nginya mahinda marĩa tũrĩũtiriha na mwathani nĩ twaiga makanitha ta maya makoretwo no rutani mũru mũno mũhunjia akahunjia ũrĩa gũtagĩrĩire akareherwo ũkorwo nĩ ciana ta icio atĩ nĩ kũmaruta ndaimono mwathani agacoka akamacina na maĩ mwathani na ciana ici ikagurara na njĩra ĩhana ũguo woi Ngai no ciage kũmenya nĩ irahoerwo gũkũ studio cia Kameme mũciari ta ũyũ no age gũkorwo akĩmenya nĩ arahoerwo gũkũ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya itaarĩ ya muoyo no Ngai nĩ twaiga ciana ici moko-inĩ maku Jehova na nĩgetha matuĩke a kwamũkĩra ũrigiti na mahone thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Kristo woiga kĩrĩra gĩaku gĩkoragwo gĩkĩega nĩ kĩheaga mũndũ ũmenyo nĩ gĩtugaga mũndũ na ũgĩ mũingĩ mũno na kwoguo ũrotũteithia na nĩgetha tũgakoragwo na roho wa discernment tukamenya ni moko-inĩ ma aũ tũrathiĩ gwĩkora thĩinĩ wa mũ tũgĩthiĩ na mbere gũkorwo tũkĩhunjĩrio na kwoguo igwatha no teithie ndungata ciaku iria cikũhunjagia na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na nĩgetha matikae gwĩkora makĩruta na ũrutani ũrĩa ũtagĩrĩire roho waku ũromateithĩrĩria na nĩgetha makorwo makĩruta na ũrutani ũrĩa mwagĩrĩru wa gũgũteithia gũkũgocithia Jehova Ngai because you're such an amazing God. We ni ũgatũtuĩra na hunjia taya no ũkamatuĩra na nĩgetha magacokia mwĩgĩ nĩ kĩĩ gĩatũmaga makorwo na ũrutani ũrĩa ũtarĩ mwagĩrĩru Ngai ĩtũiguĩra tha no ũthiĩ na mbere gũtũteithia tũrore mũthenya wĩ wothe twerekereria harĩ we Ngai na nĩgetha